0: Adansia ekosu ofia na su ka amen
1: amen
0: o ka amen pa
1: amen
0: mudika ba ni me ka so adansia bi brede sisi ofia adansia no sisi abapa etie wo so wa adansia opese wo ka enti mi na be ma e de na esie
1: de esie ni se me wo my telling na mitati Israel FM mitie ni na chese me di oman am wo so no mi si me je me change my e di akọ Italian dey him ti me di two moon be 2 years na me sa enyan kan ti me fre odifo se wo mo ami na me bra kwa wu pese me be yie sa mant na mu to bon pa ye ma mi se wo mi sa beka ampeni ampa beka be 2 days no ma ban no frame se oman wi ti me meji ti ene na mpoje ya me de buy am digital hand ti me da
0: o mo se ma yesu o ti na person of nationality e wo Italy
1: passion ani
0: o person ye Italy ni
1: passion ani
0: e na na wo di atun
1: passion
0: e no di for share won come of for so say won sabe kan
1: passion
0: e no bon pa ye ma o
1: ani
0: e na die na esi kan kese pa na wo mo mu tie from am e hu di nyankopon aye e na die na esi
1: en ti di si ya ni se me ko office wo no mo share mi se me ko o ma be tro mi na so me bra wu ti mi yan ntem se se me de e ba gana na mo se mre na me de aba ho no etia nti o mu ti mi fa ma me
0: o mu ka so mu ti mi fa ma
1: o mu ti mi fa ma mi sa me
0: abro fune ka sa
1: o mu ti mi fa ma mi sa time no check 2 weeks time na mo se no nti mi fre o di fo no bo mpa e na mo se ko ba di kro na mo ti so no ti se cancel na mo se me ko bo o ma ma ne se di esie ni no mfu o minka makuma ntume ye no ma be frɛ wo mo ti o mo frɛ wo mo no no mo nika sa ntume wo ade chi ya no frɛ mfu o memra na meji ma ade ti ko ye
0: o ma o san anya wa wa anya wa wa bon so much Jesus Christ o di fo so so na ya adwuma fo fo no bom pa ma no ma na kwankyere afi o ko e pipa na o mo so mo fa ma no o mo di ama no we ni adanse ya na bon radio snow if you say di asem na wo ka che obi bia o no so pen nkrata na se obi bia enframa mu
1: de meka ni se nipa ni se utie na ni otu anama wo ho na ba di o hwehwe bia wo sabeka amen
0: for sama yes boss e se bon ni sabo se ye
2: open yet say
3: ben ye pa
2: I don't know what you are running no one so ya ma o
3: Bacho, let me buy you 5 years. And you can baby, I'm in.
2: Mo,
3: not me the bell.
2: Buy it up 5 years.
3: Aye.
2: Who can I who would let you mind?
3: I mean,
2: and out.
3: Aye.
2: I did a radia ye.
3: Oh, a radia, dear papa, papa, papa, papa.
2: Mo,
3: and not me the band of horn, but catch him himself.
2: Obano, and
3: you're
2: right. Who knew? People say, Obaya.
3: Aye.
2: Lebois.
3: Aye.
2: And also Obano, and you're
3: right. So, and you're
2: right.
3: Never, never,
2: never, never, never, never, 5 years. No one throw banning.
3: Yes.
2: Mo yanko. Oh mama kwanje.
3: Oh mama kwanje. Oh mama kwanje no. En so so anche. En me ya kwanje na anche. Ana. Me ti mati me baninka.
2: What to baninka?
3: Ati me baninka.
2: Jesus. I will burn now why you 5 years in here. Wunti ni kama ile bro panim. Kwa chiro de esa wo ye no. Wo chiro kwanje wo di so no. And na obana why you 5 years no. Open what anen.
3: Mati ninka.
2: Your friend say.
3: Could you dodge?
2: Aufrehe.
3: Ya ayima kokobin.
2: You are the moon.
3: I'm fine saying they can't come for me.
2: Ah.
4: and I'm just say me friend I check no if go meeting go meeting say go be say be no have friend me brand am say da in here you may be meeting me ma in banjo you am ba come me ba me ba ba ko to sin you no di jama ko sku in advance no friend me say yan na ni o woni yan basa basa na me friend so brand you for banjo he me say get money ka son hospital o ko hospital no me say get me ko to dark na ba akora ke to ko sku di ko to dark dia enyemwa na mate nyakopon akwa nka ne yenko na me pepo fia na mini bae timne bae ya moye gwewia to mark man wo fere mba no afi akura wan sha na otu mi tebo ni bisha so ma
5: na na pa ambe
4: na ma pa wo te ho na mo moye ni na pa to ha na an wo fere be man ni se be man so wan fia na otu mi tebo ni bisha na ba be ntam de ne bae an se e ko ba be ni ma pa ma na pa ni ma no ba fi kabe mienfa o pete ya on fe bura mun fe hu leni ta ban ko e wana me fe no da bibia ni bibi na fe ni min fe mere ma ko de nyamia fe fe na o de fana ko fa ko nyamia fe nyam bana o nyabo sia ya ya ni nyama ba ni nyabo de nyamia fe nya ko pa pa pa fe fe aka ni no ba si bibia ha ni bibi e fe mi de nyamia fe
5: o de se ni no a se fo
4: bibia ni bibi
5: a ba ni
4: bibia ni de bi de bibia wa fa ta ko fe ko be kan bibia ni bibi gada gimi ansa ana abura munfu na mi ansa pepepe
5: ana haba ni nyade
4: nyame ya de ko
5: o de me so na wa
4: ni de amia
5: ni ma pa pa ko ya de ni ma ni ka ni ba ni

ane aseda ane dema mo wa mo ba ye ebe bua wo ya sapon ye na se no aseda ane dema mo and the power one one rebel soul e se jamon to se o yakoko ne se o mo fe sa na se menim ne hu.

0: wodi abusa fo mo fa che ye ni se mo ni ti akani ye na aje pau ade ahometie na adum jan se wo mo fa che se e fri mu kakra but ya sai aba sabia me no kasa ye akanye ma bia be so ni ya ka but oti en kasa asaba Aisha ohane na ina chipo ni mkasa fidi na witi mense mjume diye chana nyami ya aduma aya mense chanya mwa aya mother's day chene mense mjume diye niye dima ya maamenu niye ya mema wane ya kaya maamenu mkakra mima amide ya mame de kainu no didi kain mkwada abrim abrutia A95 mkari wede mama kako juu chas maame una ere waka nchilogu antiyoku ya waka nchilogu ya miya aduma se nesu kembwe na yon mami ya mifane krensi mkula bina miwabe na miwabe ni makuwe sinibi sinibi jake no anu wakatane ni anu wadeo konta kwa mkula paha samdi edinu iti jake na katane ni wadeo konta kwa na utuwe katame ni na mdewabe mama mede abam kwanis e jamendi suma mwe fita sani no di jamenu aha sani no di jamenu mwe fita wadi nisang kwanu o abenu ana wadi mwane huni sese makata mena mewa abenu iti mwese yu abeni gana mde kai jake no yini hase no li Hey, there is some kind of pan or the jammy pan, but can I say, be seen there? Me, I did crack at a minida. Then I remember band get one equi yabby. On to cut in your neighbor, and on the tip of body mu panyai. And I'm so utago body. Oh, I'm my kind mammy, your day, and quite shimmy, and I took a quavy. I got to any, and yet, sir, I ain't be. And got to any inquiries on the beauty. Move on, Pesa. Now, you may find it crazy. Now, I didn't can your mind. No, mammy, in my eye, in kind. Maybe I will be a mammy, happy Mother's Day. Me, mammy, a blessing just one mammy and my granny, mammy, and my granny. No, I told you. No, mammy, ni mean, I didn't quite. Ni mo mo ni pa ni ebunobunu na sa adwene no enkwan no mo ko bubugu enkwan ni mu a ene ni ede sa na boy si tu ko din sa mo ne na so mu adwene ni mo ko bu ne na yi na odi adwene ne ne magu mu hono enkwan no mo ko bu ani ni mo ko di ma mini wa nyini e sei aden krenya ma hene ne ma meno no ma mi ahin kai no te abuja A96 ni e tete A95 Eti umwa mwitie mi antipu kwa kwa kwa wane na atipu. Mwa mwitie mi ya mwini za mami ehuwe. Eti edu mwadezi debia mami mekainu. Na mde kainu. Ewa hondu mwini. Eti ya mami na ane ibidi kain ama mwini na mwitie mkwa. Ewa hondu mwini. Adusi akane mami diye. Ewa doye ya mano. Kwa lanta akane mami edye. Ene wakame diye. Afini eba mami fona kasasu. Adisi mami na hono, njidi kain. Edye ni miye fwe oba mami, ane batay. Njidi na ya mami chise, miye fwe oba batay.
1: Yo, oba batay no, nasi tiye chisha, nasi che titi ya nise, obi ya oomba. Ana, oniba kwa na ofa, obi diye, eye niba. Wabadae, oti ya se. Adye ni ba, chise de ayeno. Onwa, Oshia kwa dani didi mu ni tadi shemu ni jari mu ni abu ni beka sana upbringing anasa ni upkeep nini na hene mai kani ya bunka sse mami wedi oye bad time unze ubi mami biwa oye papa mami wedi oye bad time yo ni mo bibri ni papa ye unze asye ubi oha enye ni mangu kwa ana oye mo uwe ukoya titi no tise ya bro nubi tisa safu bantima ashtan unumne kufuma ya ufishia titi fia kese ni umna ene de so bi se aye o si di fi a oni ni manko ani ade titi fi twehia kese no wo se o ye aduane a e chance no bi a chance ni ya be 10 wa obi afufu da bi no de nkwani nam watete nam nketenkete aguzo ni ade ne ba ni wo nye ba ni once a wo fi onko ade obema obi ade ana wo ye akwu di samone kura wo nye ne ba obetia enti se na okobu obi ba na ko ense mpi no ene se se wo ma obi ba aduane adi kura na na wo dwen ho nyamo ama papa ye ni batan ye no ni nyina so ate ko ka batan wo fi no ye aduane ma ne ma nka obi ba kura wo de zo no to ko be ma ne biedi ne ne de okoma ne biedi yi wa ba be ka jose ni sofu kura ka se wa ma ne beye wo di beye ma ne ba no so asofu ya beye nkwa se mo mu die wa re ko ko ka je se wo di beye ma ba no
2: nti ama ne asofu ri nya asofu ri mu bi
1: dodo na mudi nkwasa se bebe kakra bi ma kuma ku bi nti wa hwe ya nti na ma
2: ise wo die wo de ke se ye tu fu kra na kusa hwa
1: ama aba wo ro se no kra asofu aba nyen kwasa se no mudi wo ye no watete wo no ma me ntem wo ma me ye bai fu wo na ye no se be ya wo be je sika wo de ma wo ma me na wo di sika na bre no ha na mother's day obu ha wo ne ma me ayaka nti e be fa konya wo zu ba tan ye no se de se tie no se woni mama ya na mochina ade ebechin aka do hwe ba ko iso amane dui fa kwa bia so se kina de o mama ya bia o be jama na ka o mama de untime ka se woni mama etwe manso ama wodi bem wodi woni mama etwe manso wodi bem na ye de
2: ade tra papa ro mama para ntime etwe manso
1: obi papa no se na adwen no enye papa
2: na o papa adwen ye papa woni bebe chi mama aye no ye
1: Mimi dia na meka. Mimi mnyabe papa die. Mimi mfan me jeje mimi vana hukura nyawe. Oni mnyanza. Ndi se wo baba wi ase na hwe no a, unyanza we. Ndi no dia ogoro ya me mien ko. Ya ko ha di zembe bre baba. Ah, di
2: zembe bre.
1: Go be adi awon ye no, eye mi ya. Oni ase, eye mi ya.
3: Se ma ru bizu wa. Wa ya da so am na ne baya.
1: Enye hwe. Ndi ba tan ye. Hwe wo de utu ne ye mu. Papa ni de onu die no ye obi ha o se bana me na mfo bi am se onya yo papa we o papa ni show muzo na mo wa e kama kama sam je na show muzo no e ko to obi am na ka ni pa no e wo na ya ma maduani ni ni ya fo man hospital ya nya ze ka mewu anti mama ni bi su ba e se nkotre kotre wo ya na okọ wo ya na okọ anti papa se ni de o de fan to na mre ni su se e be ka papa dia e wo de e be ka ne ne yenka abatan ya asem no se ka so bi e batan se de makire mu no eye ne na badaye oh se ne ba yare a na ye ne se ono yare ne mra ne ho na akora ne ho nto no so hu he ko school ni apam ni school fees those days obi ko ni apam no na ne maame ko a che ni akopa che so hu ana dodo na mama ne bebre wo wo ya abo se wo ja bibi a to Ode yɛn fan sɛ wo papa hɛ okura wo yisi kato ha okɔ so hu wo yisi kato ha okɔ
3: na ko
1: obana sɛ de bɛhɛ sɛ sika odi bɛyɛ aduane odi bɛyɛ sɛ odi bɛyɛ sɛ ɛna bɛ na ne na mafo aba no yɛ bɔ yɛ ho mɔden sɛ yɛ so yɛ bɛyɛ bibi ama yɛ ma ne ho ha yɛ so yɛtimi de yɛ ma kɔ sukuu yɛ so yɛtimi de yɛ ma ɛkɔ playground kɔ di agorɔ yɛ de yɛ ma ɛnɛ na saa anibie no aba na fɛnse de deɛ bɛrima no wo wie a wawie o o fan se kan to the boto e to ne ko ho fan kenten a wo kwafo mu se o be didi
3: se woni di
1: oba na o be dey oba na na e bibia e bi okwo sa de oba ne ko afum ko soa ne nyoma na o e pemfo bi sa se ne cho sa so kenten na brate pa e di e chire bohre ma wo oba wa ko wiya petashi bia e nu so mra na o be ye wiye fufu ni ade na oba be didi nti ba tan yo de e na fom nti na Nigeria ni bi nyum wo se sweet mother aye enyu bi asanyu no e me pepa me yure mfiu da ade a wo aye no so hu nti maame ye obi a mi se maame se se wo ye sofo na obo ni beyi a mabu waso de mu ha mabu wo waso de mu ha ani nti kura na so no kura me ma iko me ba mi me nya mfa so obi a wo so ni a mbiti mpa ye sofo na obo mpa ye no de na wo hu ade bo mpa ye mi mi ti mi mpa ye bi a wo se me ba

0: ane sweet mother ane me boy you know say me dika catcher say ane edish yana ama e maame no ene ma no
1: so ti sa anwum ya e boy mu se ma ba bi o se se maame ni ba de yare ya o god help me
0: enya
1: me
0: one
1: help me so me ba ni wu ame wu wa bre e me bi madam fi ni ni yere wo ni yekor na o wo ye na kora na ho di sembo fo mo ndi ko he bi yu konfa no jefe wi madam baby unit ti na o se madam funu me ne ko ni yekor ni no ni due na ni yere ni su ni yere ni nyare o wa wo wi na kora ni yare e na ko se machine bi o ba ni su ni nyina o se tu teche ni wele se be ti one doctor bi ba e no ka chen se o ba ide hwe un se ni ni skin ni anya yellow jaundice I'm saying akwara ye wonu anya jaundice na obi su de anya jaundice ani honam ni ni skin ni ni anya yellow ama ni tubes nam ni hunim ti doctor ni ba ye no ka chen se madam hwe obi de di obi de obi ngundu sa stage no nti di nti na na bad ni osu se nya akwara anu o suru se ni ban bi wu
2: di akwara anu
1: e ma mi su nu obi nu no me ne madam fe kwe eye ya ifiro ye fa bantuma e koje castle bridge football to
2: e ko to
1: boom
2: are wa ba fi
1: so hu ye no ne yiri ni su ho no ye ya kwa ro jale ye ke yu de jack tali ye fa bantuma e koje castle bridge football de return ye e twitwa ni nyina a me kan ya ko si se o ba time ni banti adwane kwa sa no pa no ni bi adware mpo no nyare bi osu adan a utie nyum no musem na se ne ba ne se urade ma me ban ngu me ba wudi a misu mewu so nti oba tan ye no e ade bi a se mi e bi ni ho
0: bi ni amanya na e ba tan
1: dudo na ye ba tan ne mum ye omani bi o ha omojimi se se de se se a o kan ye se o ba bi si ne ba ako wiya ni bi ni se
0: opio
1: amantem e na san ka ye de ka ye ma mi kun ye yo me mi ti bi ko chi na me ma mi nam su mu hwe me o mi ku chi mi so anu me ma fi nu nam no hwe me na to ye hu ye na ko fa pa so di twa se na ka me nan ni ho
2: mi se yin asa
1: ka mi sa asa nti sa ba ta we wa jimi se bi ko mi nto se bi so to be cast over pure my. Yamia, I don't walk home bar. An opera chane.
0: What's up? A crana sword thing.
1: And he Uchan is an old Nana sooner than a co. What Jimmy? We are to Sabi
2: and a swordy.
1: Oh, at the Sabi Bama, over 17, no Kurupu Aquala, over 10 years. Now catch him say, Infendi dear ma penny, had they a Bama no a penny. Sabama will be Fendi dear money that way, Jimmy. Aquala 10 years, oh, 7 years, what Kurupu. That to be an Bible say, Yamu Boni person in Sasso. Anna, and the baby sees the Okay Biana may be something to send the prayer or could try to buy say, in Yamin Sasso, would be no one. Would be also back up until 1 year, Bonnie, would be a dear, or need some money, what crab until one check. Yamia, what do one year, what would be goofy? Ye challenge, and 99. Ebia Corani Papa knew. Na mi wese abi twa ba bi a utwa akola no twa di ni bi ahwa ko twa ba mi nu kura ene ye nyina be kwa ko wi o PlayStation so wo twa me ban sa na me ba wodi ni dem ni sa na wo twa da embi twa obi nti onyini sisi a asem be pa na ofis ah onyini kura o mfi obi mu so wo ti bi di ni dem se ya ti sa ni port ti sisi no sa ma me fo na ye kan se Mother's Day no em yi wo firi mu ba mi sa ma me kura no uti a won ka ho bi
2: film
1: you film onya mame papa sweet mother na anwum na ebo no wonka ho mame ya tudi twa oba nsase wa kwa na dia boni pa ne nipa be ya wo twa ne sa
2: ebe no
1: boni be pa
2: ebe no o mo ni kai bi
1: boni bi ni wi ase akora be ya wo se twa ne sa yes bible kwa mo se jimi sem bata bo fra kuma ho nti aso aba na ye de tia no so do bet ma tia no wa na akora so odi se moni bi wa tia na ya na o jimi tu beti ma tia no beti wo tia na wo ni enu kwa wo tia na di nyansa to ho ye kuro mo na etu ye di saa ne mo bi sei wo kwa abroche saa akama me no ah
2: e be do bo fun sem
1: akwara no ko nya wo di abiem wo so ba bi abeda wo pe na je se you don't deserve akwara no ye be je akwara di na mo
3: she right fan
1: e ti bi ti o ba ne di na mo bi ti se ha obi di wasma na ye hwe no saa de mehwe ne ba no se no ana de ne ba ye nyahwe akora de ye masa kwasa sem se ni we se akora pia bonti nti Mother's Day mami obedi bi
2: okam
1: obe celebrate bi
2: okam
1: saa mami o si ni tsa so wani wo
0: ah che sabe de o mo ne ko court ndi ala se me ka se
1: mo se de ni tu se
0: e mo ne remind na so o de de
1: ay Arab countries ni bia anke de unsa tu se ten no wa fese e de anase ya ntaso o yo mi kan ntaso ndi sa mama o Mother's Day no yo hu firi mu nka ho
0: mama je fe firi won mama kola ntan e ma nya na e ma me
2: ofa dawi
0: ade jira
2: oba bu oni oba tan bi oni abada yo ma ne ba fati ase onya wa kola na sa fa ni bi didi ti oni di amfa no e na Mother's Day ko ko bi a oba bi ti o te ba ne ba so de wo fie o te ba e ri san wo nya madan no e se o fa kola ni nyane mu na mu pi tamo so mu na mako fie o nko ma mu nko a pio akote be tamo be ko fie kura ni mtawo be ko fie wo nya o nya ma o nya ba tan no so o ba tan ne o ba tan ne o ba ne mi wo ne ma ho ne mi e wo ne ma ho o pio ba hwehwe wo nya ma fie be che hwehwe wo bi sa na nfo a ko ko pio o ma yo no wo he ese obi bi ama o ha di agro bi o ha o ti hwehwe sa asem to wa na do ene fo na o ba tan ye se ye nim se ya ta compound house ni pe no so ma me pii ana so ma me ko yi ni sa ti yo ma me ko yi na yo me o be duru fie a ma me mi o fie o ba nu aduane atimi de ma o se je ma me ba
0: mhm
2: wo ka se ma mo aduane ene bi ni ho na edu si ka se aso so na ma ye ni ma me ntemu e tenten
1: ni wo ko ma obi ba aduane ne
2: ene mi o ti mo obi ba ba
1: aduane so be ka se wa ma ni be yi
2: o ka fes na ente sa o ti fie compound house ti fie a wo ma me nu ho a o ba te me fa o wo jare o a se wa taade akrokro ma akoda ni bi ni wo bo di do ni di o nfa no so nfa me ma no wa me problem say so for kan say
1: ni nyina fra so for no
2: so for kan say na me baro ni beyi beyi so ni ba bia so enti e depend e kwan a ma me fo no fa so ni ma nante ma me bu o so na pa dware ne ba e ni ba shi chi di na ko school ba ta na no oko school abu a ubo na bo sika ni school obo nya mere tam so a obo ko so ko se ne ba no school ho obo se teacher in pa so ba no de ne de na oyin school ho oba tam wa won ko do nya do ko to school wa sa from form 1 to form 3 won ko school wa da pta mi ti ko ko bi ya bo ne akwa na yo school no won ni school dia na ba no do school no di no nya sa di nya do form school e ma na guy name e ba be ko so fe fe fe ya afren pon guy nim kitano ma me so nim ti batan de so nya o nya mre ma o ba o nyina cha ba ba be pen pa e no bi ti ba re nsa won o ti ne ba o no ya ne ba kwa na nam kwa ji mo
0: e ti nya e ma ni nyina ne o me ya ma me
2: e nya ma ni nya ne o me ya ma me
1: david
2: o batan bi e pio de ba be pie o nja na ba ntra e nja na ba nche dem na o ku pio de bi akola na da ma de na ba e
0: About the penny basem. But onum jot, omane ba bianum. Operation som penasem.
2: About the onum jot, omane bianum. They been three possible sir. About the bit west idea. Jot on the bar no dey betin anum na dey. So omane ba ni bianum pan dey intimacy.
0: Ade tin intimacy.
1: So the man we no dey say we batambone no. They said obi akotwa ne bansa no.
2: Say France dey me jot no. Na me no jot no ba ni bianum. Ah me ba ni age say. Ni fie say.
0: So I'm talking about balance.
2: Dabi,
0: enti oman ne bani biyan.
2: Enti misi. So ba oba time bi odune ne bani biyan. Oman ne bani musoro mjoto no. Oba ne misi. Ne bani ba bedu. So on pesa ne bani ba be the same thing bi. Se ne bani ba bedu.
0: Na wunu misa de ni ye. Oba chwa bani bi ba na woye. Ana wudu woye.
2: Oba woye mana kanawo. Mjoto no se oba ostate vo nkata sebrim. Oyo ana wano mana odi ni ni. Enti oba ne bani musoro mjoto no. Odi misi. Me ne papa bi ono no mi sanum wo ne baba wo ne sanin tite o pese ne baba be sue sanum ti ade e da ho so oba to oba no mo amon ne baba no biye se che no e ye liga so akoro yin no mo sue dot no mo se che o aja se dot ko to kura na koma da ho kura na tuntun na se enye so ma fa yin ho opi o ba ne bi ti batani o ba ni mi e wo ne ma ho akoro be yale ne ni wo ho obuko su ni ni ho bi bia akwa ade bi ehie ma akwa bia no odi ni ma ne ba sika na mother's day say no bia na rattle park o se sa na man nyina aguka ma na abobe ya bi na praga bi ni ndomo aguma ko rattle park akoko jio mani imura mu nyina be fa ba dakam o na fa se ba tan na ba tan so o te ba re san o be ko fi bia 12 o'clock o wanafo no ko fi o ni me be ne ba wo se wo didi se oni di e no mfa no ho ana pano fo funa fo o fa o ma bia kra na o fa se oni di bi o ba tan no
1: Hello, who do you have for us?
3: In she rides.
0: One mona, when you be near, and just on your battle.
2: Oh, what's up, Bana? Oh, what's up, Bana? No, I never
3: chose a parade, my boy.
2: Oh, what's up by me? So, with that, I never chose a pama credit. Therefore, for a friend, and I want to be a crowd of us, you do. Where the
3: problem? No, Nidhi.
2: To what time, about time, about time, and the new one, a maho, or drilling a maho, or drilling a pony deal, or yelling down hope, you give me what, or son about inside the course, what's up? So, what time do I say me kafra? We can't be better than what you are saying.
0: Okay. My mama, Oba time. Neba ayabone. Oya kromfo. Oko wiyachika. Ani edina ko police station. Ani nakotu. Oba time ani mpefe se nebani ya kromfo. I saw Dini Banachi, and I said, so John Banachi.
1: Also, Dini Banachi. I didn't go back and an etia bangumba. And a banano. And then I say about iron.
0: But I also knew so
1: far, yes.
0: I have grown for we are fear for we are not
1: a Korea.
0: What's up, Korea did? And so said, I
1: also could you know about an acrobia of the first one. I mean, you know, so could you know. Now the Nebefia, you also catch and our catcher. Say, Kofi. Mina nati ase o se kureba e kwa mabi mu mina nati ase futu na odi man odi ade bi na o ye ye o se kwesi e kwa na ba bodu mabi e be kwa mabi mu e bia ye wa kwobo kro no wa ha ye chi no o ma mieti be kwa negotiate aye yi no wenti ade chi wa sa ko ho video negotiate bodu mabi o be kwa ma mina be kwa nye ye de no betum e no ye sa no a
0: e ti ma mi o bo me di ne batum no wo ye batam
1: boni
0: ana batam boni
1: se babo abokro no ye fans babokro no na wako bua se an wonye we for pa mo fa we batam boni
0: I mean bisa o je batam boni
1: eh
0: who told you say fans we batam en tuma wa pede gudem a kese bi o tuma babo en tuma na no na batma ko why o do kunechi no ko yin tuma no ako toni ya
1: meme ye nchi ntum
0: na they get to use them want to offer we offer wa fa fa it is done ko be a chede ko we say we use antumano o mi a chara to
1: so bi bi ogoro so we use antumano nsisa say me bad no nsisa ntumo we na we wea no nsisa free say we use antumano to anya oba
2: mi nta ko no bo
1: mba jo o de me che no ana say o me chede to mu no ntumano bi wa ko ton di ntumano be ba e ya oba no no say we medical doctor asenka ope enti oye se nu nti ube kunu aye kasa kire amun na ka cheze kofi ti se na mi na na kanibi na mi na na ntuma aye wiaton bi ni mi na na ntuma me wiaton tama me kosi ka school 91 92 93 bi ni ma bia na mde mare to no enkrani o tori fufu no da ma na yire enti mi na na wo fume mi ka yo koki ti na mu bag na mo gbe bi no ti asko me ku twa mu no ho me hwe na da me ko ho sata me nya djuma miniska me zum pese me prison gay na e da me ko ho na me akoma oba no empra o na me akoma no ndi mi na na oku me so mo oku me ene na me nyina me tu ama yili pai so ho ndi eye kasa kire obetu tu ni fozo de ko oku akoku ati awu ye bedu me bi no bi a ho fa obekwa ko fa obi fufuro de o kanyiti a ya babu oku yo ebesi wabo na udi bidim wo ye mfato wo chere no ni mpa bo ka ho obetie if you want you cry wo ni wo kwaso me chere tum ay wa oba wo de ene ma mo fo obi de ni pare me ye chere tum go ye chere tum a wo cry na wo so ko wese obi no min ka se bon kro no na wo bo no eye eye ade papa but uti anye wo ba kwa ye kromfo wo ba ni den
2: ene hwe ni
1: so no nyame ay wadom
0: eh ere nyi se empanifo se chire bi ko jabo bana de papa bi ansei
1: me chire bi ko jwa de ba e ko jwa ade papa ade bi ansei go nka be pa chire bi ba ti chire bi ba ne wu kujana bonji wawu
0: minya na sa chire ben e paiba obakika wu
1: ana wawu wanti ana wanka owoka nibre nana mpenifona na kaye ukwa fumo chire miwa hobibri be unguti ana wanka obetwa mako kwa wono huni pa ujane usu huna ujane berebi ya uhunu nu wapa ba uche watu wabano wabana mwono tuwa huse unya na obikunu tuwasu wadame na nisei zade onusu unya obeka wu minfuwa boni su se akora na yekronfoa maame to so no so ka eh why are there no akofa ba na wo maame ko bi a waje di atuye na bi a wakofi obi sika na febra na en me fwa so sa
0: maame fa ko oba tan a ono anim se de baba anya adwuma oji ne ho sika oye ba tampa ana ba tampa
1: oye ba tampa ni
0: adeje
1: ah sika na oji no okofa fere ni ba eye die
2: okodi ne wa ba
1: etwa na ye bedi a ne amani sika a man and them chrome have a brain, you man, on your mom for fever, and on your way. You bet you try on your mosque, eh, or by biddy. Yo, eh, I bring me a continue to her. So, when you're juma, now the open phone, I'll pay, open, mid do the phone amount.
0: Well, you told me also be back, Aquaco, we are the only name in Kuno,
1: Debbie,
0: but where dear, or no dear, oh, my meaning, Yajuma. A Koran, Yajuma. Na wakacha akwala ne se muyeska na debi ajiska fri akoda na ene de ene eye batampa
1: ana medika ka se eno eye batambo ni se ugu zugu se ya soma meka ni me se maami a wawo ni twa se oba ni nyadwuma nti sika na debi awsora ubisa no ofura onko fa fri hin ne bro na okura wo no kura wo ni sika no no akwala no ugu se wo maami na wo no no oni uni bi na kwa nani unyanyo na dumu, anasa unyitinye yemu unyajuma nyayeno. Onko fesika wanyi, eneni idie bibribe abano, idie bibribe abano. Afibosu wakofa mpre wanyi nsanyi. Na odi abana, wu haono, ibia sabe kawo.
2: Dobo.
1: Biko akwala nani unyajuma, okwala na unuwa udibi, zese odi akwala asaba. Ana sabu maano sunu, a omu mame ya no jisika oje, dudu na uwa, omu ni irresponsible men. Ana ewo, mema, omu shema. Na ewo dudwo na nti odo how asaba afebo sa kwara tani no aya shawo ni no jirinjina joint joint bi Vienna ho ahonju share so ho ni adum I ho no jeje ho no charge e ma ni bebre enye se die na ye omo de aho chire suba mboni na owo mu no a ne maame ye no physical bra we ni ska fia na ne de ene de ebere ni edidi ni ni wo ni pressure to akwara ni so kizeria wo baba ma na onye adwuma na okika sa aje no hwa baba na ko bokro no ona mu anu akwa amroba ya body to aku
0: eh ai kwa ta me sa amna ho bi emin ana na me sa busa no so obata wo jisika firi ni ba ho
2: fa hanjimi
0: jimi se sen
2: ah no unu se oba na nya adwuma oba na onye adwuma
0: ti bi anu ofe
1: eh twa du studio ku fe de ebi
2: de o ah ye be di papa papa papa papa yeye wusa wonya adwuma
1: so sa na egumu kon ho ba
2: yeye wusa wonya adwuma no ofa ebedi wu difon so ho difon ni ba bia ko ye ho ye twen ho ndu fa se bia onya sika dia misu media sama mo sika nje na matter ni so mutin so o ma e ma ni nya adwuma ye bi so mu sika ye tin chere twen so oba ni e bia no one bo yon bo bi ne ho so bo no ye adwuma so onya adwuma o be de wo na so bi se ni sika to ko bo ni wona bo na nya sika na ma no o ko ba bi fufu me fo so e die na wakodi mu ti do bi e mata na ndunu mu se nye bibia ne se e bi se akola se me to se me nya adwuma na ka se me ma fe ma to ne siria me ko to ne siria na ma mu se me nya adwuma na se me ma to ne siria ko ko to ne siria down nje di na na e bedi omo e die ne di o fa ye na da e bedi omo pa pa pa pa pa
0: e bedi omo
2: pa
0: na se ma me no pa wa jis ka firi omo no pa wa jis ka firi ni ba no na ke se obwase ni bani enya bia yi
2: ha kwedi no
1: lewo oboro ezeze
0: na zo ba tampanzo bada
2: ba tamboni uya wesa kola ni nyaduma unim pefe se aduma bi ni hu akola no ye na obise ni skande no ye nya ku kap no be okoba so wa waji uya wesa so kodo do be so no so wasa aji no fa so na fere na de yakopon bo na simante renta so usu ze kola ni nyaduma obise na rentikan okoye to no daba oh ni mo bua mata na mu ntase no mu ndunu mu se mu ni pressure e to kola ne so what you say pressure no mu to kola ne so kola bi wonye du yemse ni sika yemse live be wona wona mu ne biadi na obise ni sika wonye sika no ye
1: over no ye
2: o ko di ne mu
0: Ana enye ene mame fo modanti ene de medika ka kire mu ene modandi

0: nine.
1: Jọba tẹlẹ ni wọn wọ.
0: Ogunrin sinu si kaasa ni kura esiri kwa.
1: Ọba
0: wa wo nine.
1: Nyewo mienu. No fọ na yemere. No fọ na kasa mu.
2: O de didi ye kebi na kadu fọ ase.
1: No fọ na hiya mi.
0: Ebisi ya num.
1: No fọ na hiya mi. No fọ na one. Jọba so no fọ na yemere. Enya di biom so de wa wo mienu na miensa. Enya di biom.
0: Weye naturally.
2: Ye mu oba onu so a onwe kwa de mu fura tie
1: ayi. E di
0: oba bi ni wi. Sa oba e no kre. Be oba onwe ya de ni fura tie gunu. Anti nwi ne se de wa wo naida. De wa wo na ne de be tie gu a chere wo mu wenu. Do a tie gu. Be de wa wo na ne be se abeti esi trogo so.
1: Kojo kojo.
0: Wo o na ma ne esi. Eno na obubo se ansa na o de a che brazium. Nu fu no obubo se de obubo keteno. Sa na o de brazium na bo.
2: Oba ipa.
0: Woi, now be ma ko for we made madam for no made di watam. I have my mama in check review.
2: Oba ide.
0: Now dey abesa me.
2: Oba ni kuni kan no.
0: It doesn't matter. Enya bi ju owo.
1: Enya bro che, enya bro che to ko for ba wo. Ba wo nine.
0: Abro che o man nine, o se me abro che di me far oba wo man nine. Ma ji mi ana.
1: Are.
0: Abro che le bi ana be ya
1: ma. O si abro so 40 do atene mo ana.
0: Ha? Nkola nine.
1: O sa 40 do atene. Nkola nine.
0: Abe.
1: Eh, abawo so padia for power project.
0: And be merry why is obi amedi.
1: Abawo ti wo ko wala ko. Wo nine.
0: Another plan no. Nine no. Ni be bia bi no pija kakra. Sero mbesi di woni no.
1: Ese
0: ti ni se prefer. Prefer. Ananya sa na e ka no.
1: Eh, encho be wu.
0: Eh,
1: ma no se ti ma ma ko wala
0: ko. Otu na mra. Otu na mra.
2: Eh. Aya eh mata yekọ aya mani ebe ba ko bu dinu eh yekọ mmi mu jimu ngo fa
0: ya ba be ma no wa jimi pa pa
2: pa o so ni ja ko na ompe obi dio pe
0: obi wa na ma ko fa
2: eh
0: ni tunyi na twentwum
2: o de ni o na ompe
1: be ma no mpa de fura
0: pe tunyi na twentwum
1: abro chenti
0: abro chezi ka ka o de be bro jio ko fa o ba o ko ran na
1: ko pa bi mo omo ne bring
0: na omo bra na onye nyu ngora nai god of the world be no na me
1: wa
2: gwa na me ajo no fit taxi ti
1: wa e to ka manu ti ni aje
0: ajo me to ka manu abo dia o dia o dia taxi
1: na sa bra nyu
0: agwa kwa su ya
2: eh maja ka su bia ka
0: eh so me ma bo bia ko fo bia wa nai
1: ajo so
0: me bo ti mo bia ko
1: wa o ti ko so bia je
0: mo bia ko e sa en kwa sa se o ye sa wa bi so
2: ebuya o ti ko ko so bia je
0: eh
2: mo ni bia o wa sa ko na o ko ko ma bi so yo mo e ko ma bi na ma ko ko mu anu awo afrantwe kwa na so okoye na uma no okoye uma na wufuwa mwane na mwe uti se kama
0: mfuwane na mwiti
1: awe ya fukwe mema ya pia adia fubini nuhu
2: akoye odi di kama
0: akoye
2: mbana
0: akoye bini na uu
2: aa oye kwa wawiri wawiri mbete na bani ni di kama na wakati nse ni mayetri wanoso mwoda wega watuwa sa wato mbani kase ni mayetri wakati tini mse mshie bima mshie bima mshie bima
1: mshie bima
0: mshie bima mshie bima
2: mshie bima mshie bima mshie
0: bima mshie bima mshie bima
2: mshie bima mshie bima mshie
0: bima mshie
2: ah, odo di ene mfa wosa awo.
0: Odo mfu ba no no. Ayo odo fu.
1: Ya ma fesa me enya semu.
0: Eh. Odo awo, oba wa wo na wo se me do waji mi ana.
2: Mm.
1: Abro tenzi.
0: Ah.
1: Enya.
0: Na wo na wo e besero.
1: Ah.
0: Wo na wo di wa wo ba ku mi ni bi kura nka en sehwe. Nine.
1: Ey.
0: Mo so ro je.
1: Abro tenzi.
0: Taxi driver. Ah, the and the China. We found that because
1: in
0: the 12 hour. The Maya mami num nyina Happy Mother's Day. And then your mother. Me mami amachira Margaret Asante. Me nya udi boda. Na mi shelf. So udi mbere yase. Nka u beti be decide so be yima to agu. But when you man to agu. Oh, me di me ba. Ama menyini abedu sabre ya. Aya wunti na mitibiti babie. I'm yourself. I'm on quarantine now. One day, no matter how we enjoy, any day. Now, I didn't have me. I be see you. I be so no. Be go school. Maybe I no power. Mama, do I need the? I no be pre school pa. If I need no one, mama, no matter what, I no be go. No, the school di magic. To the school, be brave. School as an man.
2: Hey,
0: we just see how we carry.
2: Wow.
0: I say. If I need no. Se anopano bi amu otete mo me na mi di na mi di afey ni wa masore na mi ko school ni school bi na mi ko school na ben yo pa wo so odi suo cap no di machi
2: ntimi
0: mi ko school ko transfer no di suo na
1: am